Malo mo tau tau ma o ai pom pom sa kalakani kai ngatonga pa kwa ta ta lele heni ki he tonga mo vulang ko tok me mai ki he wiko nia le o tonga fa I he pom pom ni ki tau tau fa lo lo te tau close le heni ki tau fa fa mi ko ia I he pom pom ni ai e wa tu I he kau hiva ko ni to polonga fa le osi pe mo hiva I lo ko ia ki tau pokalama I pom pom ni ko tau fa fa mi ai pe fokia

Koe kalapu hufanga anga ia, moe hiva ki he wike hei lala, kaume koia ki he tau pokalama koia, o he pongpongi whakatawange pe ne hongalere iatu, a hiva koia ki a tinginau tolo koia, o ku nau manatu me rie, ki he kalapu hufanga anga, a ki tonga tapu, I he kaume koia ki tau pokalama, o he pongpongi, pe a moe a mae ni tau taimi, ke ose mini te ua tolu, Me he ono, whamanatu atu foki, koe tau programa koe ia pongpongi ni. Koe tau programa ino kui koe tau whatunga motua o tonga. Ai au kua atua I e tau ngahi ongongo, whanongonongo. Kai pehe foki ki he ngahi konga koe ia o e tau tala whakafonua. Pa I he pongpongi ni, te tau kolosi ki he ngahi ngō whakatene tene, o he ngahi kolo e ni ihi. I tonga, heke ki umalava o kau ai kotoa te ukolo, he te tau ahoia I he ahon. Pea koe tuu koe ni koe whakamatala eni ki tataka mo tonga, pea mo lapaha, peko mua. Koe uloaki hingo whakatentene, koe kolo kakala. Na e uhinga eni, he koe kolo, na e hou eikisia o ikaingata pe he toko lahi, ka koe hou eiki la lahi mo whakaofa ofa foki. Mauni heni a lau koe huri huri o e a kau ko tahi. He koe tuku whakaholo o e hau eiki la lahi. Pea tāne I nei, ke fihi tuu hono mai le, koe tāwani mo e fihi fihi a e ngāhi haa kehe kehe. Koe hingofa ten tene whikaua koe kolo veve e, a ia kuhinga pe eni ki he mea tatau. Ki hono hau eiki e nau eiki lahi, pea whakaufa ofa foki. Koe vee vee foki, koe taha e ngahi kakala tupua o tongani. Na e fuafua tui a kakala koe ni, I tataka motonga aki a heilala ata ata pe. Koe heliaki foki ia a heilala ki heo eiki o e kolo. Ai e kuhinga ia koe kolo o e heo eiki I longa mō hako I eiki mo oni. Koe hingofa tentene fika tolu, koe kolo ngatu vai. Kolo ngatu vai, na e toki kamata pe ia hono ngā aki o e hingoani, I he taimi koe o tuku aho, I he sipa a malukava ko e Fineasi, aia o kupehe e ne tuu mo ne lau. Pea ngata, he kau foki ai, ke ulepa I he kolo ngatu vai. Aia koe tatau eni a malukava, ki he hau, kai foki o whakaongongo mai me I loto tataka motonga. Koe taimi o ku ngatu vai aia kakala, pe a ku toki manongi mo alaha. Koe whakakaukau ko ia oi kolo, o ku hou eikisia pe a neongo pe e ne whena kako nua. Fika whaako e kolo salu salu. O ku tatau peho na uhinga mai ngahi uhinga ko ia ki mua, ka e whakate fito eni I he kakala mohono ngawe aki. Koe salu salu, kolo salu salu. Pea koe hingo whakatentene whakaosi koe ia ki la paha pe mototaka motonga, koe paki moi toi. Ai a kuhinga pe eni ki he kamata anga o hei lala, pea koe historia foki koe ia ki he tala o hei lala, na e mau mei hono paki tuu pe e he fefine mei pulotu, ai matala mei he vaa hei lala o ku toi, kai fai pe hono tui tuu o e kahoa. O kuhinga pe foki ki mua la paha mo tataka motonga, ai ok pehe tokua ok te eki mōre ai hau eiki I he kolo ka ku kei ma ui ui pe foki o kei lau maa lelei. Ai a koe tuu ia koe ai whakamatala ki he kolo, ongo kolo koe ni, ka ku onau si kei ke toi lava tala fai kehe kehe. Ka koe tala koe ia e kolo I ono poni. Koe whatongia tuku whakaholo foki ki hau, ai whonua, o ku kei tauhi pehe ahoni. Neongo ko tungi o ku he taloni, ka o ku kei whai maafana pe e he kāinga, hona whatongia o hange koe whai walakalaka mo e tui whakamoko moko. Koe hiki foki e tohini, I he taimi koe o tupou whā, tau whaahau tupou o tupou whā, a ia foki na e ui foki ko tungi, a e ne eiki, Pea koe konga ia koe o e taim koe na hike ia tohi koe ni pea o pehe. O koe ai foki ai fuka whakalaka lahi. Ia mala e o lotu mo ia ko. Pea na e fai foki ai lawe ki ai ki mua. Ai mo ui aki koe e he kolo ai fai wā mo e hi wā. Koe konga ia e nao mo ui. Koe ahoni o kukehe o kutaki pehe no pelea e lotu mo ia ko. Ai ia kono loto ke ako
molo to whakaristiani hono kakai. Ko ukoe taki koia e whanua whakatoa o kwhea ngai ai pē whoke a koloke nao tai mua i he whenga ke whai e mea kuloto ki ai atungi. Ko no la lewa ko os whakotu o e whai anga lotu e tolu a sesui sirena i he koloni a pia kokolisi e taha mo e lau tohisi i ai pule anga e taha. Ui ai whoke mo e kau tangata eki whai whakau ka whai iako mo e kau ngā oe whakapule anga toko lahi me he koloni. I he māma kua mao he kakai me he lotu mo e a kō ko i ae ngāhi ngā au e whakalakalaka whakaekonomika kua whakotuu i he kolo. Kua toko lahi whoke kau whiwhine ku kau ki he ngāhi kulupulanga whakalakalaka. O hange koe ia koe tō o e a kau kakala. Tō Vestapolo. Mo i whangamoa, langa si mawai. Mo i ngāhi koe ia o ngāhi, mo i ngāhi api no whaanga ke whakalirei. I whakalakalaka koe ni, kua fuoloa mai eni hona fukotu e ngahi kulupu faiva ke whaka meite pe tali tali ngahi fulau ewe ewa. Ko e whanki i ngāue pehe ni o kulawai ke mauai ae se niti ae kau faiva. O kwhakapapau i foki, ko e ngahi whakamatala koe a pehe o kuiai koe a tāpun siliva koe i niofo ou, koe api o fotofili, pe a pehe ki a uoreva i tongolereka, pe hange ko a hau, koe whehui pe koe whe uloa ki feitu o nai asia e hingoa. Koe tari ki a iok peheni, nei kamata ko toa pei tataka motonga e ngahi ngoa koe ni, o hange ko ia, ko os whai kia lawe koe ki mua. Pe toki awe ai pehi ngoa ia i hono vahe mei mua, ai hou eiki ki e ngahi motu ko ia i toke lau. Hange ko hi ngoa ko ia e tāpun siliva i ni ofo ou, he koe api a fotofili, kai pehe foki ki he hi ngoa uorewa i tonga lereka, haa pai. Pe hange pe foki ko a hau. Ai koe whakamaapopo koe ki he lawe koe ki he tala tataka motonga ak peheni, neongo pe kuiai ha mea kute eki ke whai ki ai ha lawe, o kuiai e tui, o ku ato e ngahi te fito i mea mau i ngahange koe ko tupu anga hingo tataka motonga, mohono tala tuku whakahalo ai ngahi fitu whakahistoria, ngahi api tupua, no pere me hu eki tahi whanua, ka umata apure, mo e tala koe ia e kolo o ono poni. Neongo pe kukua mata ki hake whakalaka o whaka o ngari ngari ke mori atu, hafahinga koloa mahu inga mehe kolo koe ni. Kau kia ye tui e ke ilahi pe foki. A kakai kuna uke i tui mo tauhi ki he noa pere. Fai hu nao ngahi fatongia ne tuk whakaholo mei mua. Kono whaka mooni heo kuke i nofo pe kai ngā. Mo e alo kalani wala fitofili. Pe a koe whenga foke vāo fia nofa hau eiki mo no kai ngā. Pe a kumea pe foke tamau pe hei he anga koe e taha me anga taha utungi ko tonga rewa a e iloa ko kau vai. Whakatawange peo ko ne a urere iatu e tala ko eni o tataka motonga pea mo la paha ki he e tau polokalama ko ia o e pongi pongi ni.

0: ia he kai me balunga fulu mā hiwa ke no. Ko e nā wāinga whakao se, pia mo timsi e whakoe tau taha walu e kalapu ko ia tala na ke, ia toko na ki ia o ingi ke ne.
1: Ia me tōpreanga, kua whafo kia ke alopere ki ko ia nu sila. E nau sae niti tonga ko iko Shannon Fischel, ki e nau skuati ko ia kua whiriwhiri atu, ki e whiaipu e Bledisloe, ni e mahi nani. Ko e fo kia ke na Fischel ke skuati a alopere ke, iri ange ne wāinga whamumu itaha pe mā nu sila, ni whiaipu a mamani, aga puli ni oni ni whakoa ko ita wafi watolu, ki mua ia pe ni mawahe atu ki siapani. Ko o si foki ni rea pau kontureki, pe mo ni kalapu ko ia mi siapani e Toshiba Bread Lubis, pe ko ni toi foki mai ai ki nu sila. Ko ene fofoa ba inga pe ni ene foki mai ki nu sila e wiki ku o si, i hanga to ene timi e Tasman Mako vevila e Bay of Plenty, o to oa i pia loto ko ia whaiako e lopereke, te i reni, o ni fa foki aka fishel. Ko e fonga ba inga ko ia fishel, e lere pulu fifika, mo holo holo tangata, ko e taha ia maafutau ne puli pia mole, le kau fawetiko ko ia lopereke, e nautua ko e ki South Africa. E mahina ku o se. I ai kehe ko hipu kua Black is Slow, wafe wano, faha koe no sila pe mo asiliria. Ko e pa mui mui taha pe e mema lai o isi potei.

Ko e whasi whoki a e koristonga I e kaumai ki he tau pokalama o e pongpongini, whatawange pē ne hong le reiatu I he amanaki ko e ke whakahoko ho mou aho I he aho a pongpongi. Ko e koristonga I a pēa mo e te waki o e whakamanatua ko e hanau aho I he aho a pongpongi. Ka oku te waki whoki, pēa mo e aho I a e korisi ko piula, ka pēhe whoki ke korisi mi spa. Ai o amnake whahoko e nia I he monite o e wike kaha o. Monite o wike kaha o. Ai e koe monite ko e ni ko e aha mahalolo foki e ni. Ai e koe tau aha mahalolo ko e ni ko e aha mahalolo whakamanatu ia aho alo I ko ia o tu I Sāresi o Britania. Pea ko e aha mahalolo ko ia o whakamanatu e monite wike kaha o. Pea whakotu ulewa ako I he tūsi te I he tokolahi I he ngahi a pea ko tokolahi I loto Brisbane. Ko e whakaiki ki rewai ni ki he aho koristutuku o piula. Ko e kamata ko ia o e wau I he hongofuluma taha ko ia o e pongpongi. Ai e whakahoko koutoa ko e ni ki he holofo ou ko e ni o inala I he vee lai peripe. Pe kwa te whakaafi ko e ni ki he tonga mo e ngahi. Mo e vulang koutoa ka umafoke ngahi koristutuku. Ke mou kaumai ke whakawhiawhia ko e ni o e aho ko ia koristutu ko piula mo mispa. Ai whakaho ko ia aho mo ni te o wikau a manolo ko e ni o tau hanganake ki ai. I he taimi honga fuluma taha a pongpongi ki he New Hall ko ia ko e I he vee laiperi I nala ko e tuasi la ko e Wirraway Parade pe mo e Corsair Avenue. Ai e ko e tau whanonongo pe ia kulava ke tātānaki mai ki he programa ko ia o e Lolotongani I he pongpongani I he tau programa tau whatonga motua o Tonga. Pea ko e tau whasifra o sei pēni ki he pongpongani a ia ko e whasi o ku pehe mai ko e Owana a mo Joss Tatofi. Pea ko atu e mo ofa programa ki he teu teu ko ia ngahi aho ko e ni o ngahi korisi I weekend ko ni ki he korisi a tere ka pehe foki ki he monite ke kolis piula pe amo mispa.

Ile mga kwa wha aloa loa tubu le fifi e o whalofa ma wha atalo fatua i Samoa i a te oi. Ile nefu i tai a whau le aso wharile e aso lona lua. O le masina lon se fulu o le nei tausanga o Oketopa. Fatalo vatua ile maleifu mai o le atinu ui whanunga le lei le nei tai au o wa Samoa e lava mamala. Mamanu, ya, I sang malaya tia if I'm a lulu to Fatalo fatua ya inga salvi. I soon I fafinging a tap ilangi malato fatua. I miss a film I a patel with my tesa. Yeah, so say tata lo to lava of fear of foe or fatuna pauli. Yeah, that was a swing of people by Leona. Malor soifua malo fo ile nga lue. Talova talovlava makin fale le foi la tatuina o ese ye pa ile chula e balu. Ona mai le lo a va chulo lima o mai fo si tatu mo oi. Ale ase malu o taya o fe nga ma oile nei ya so fo. Ya e au la bon to fa fo vi ingele tua. Awa o ia ona me o malava. Ia e maise le ea o le vai o vaianga fōi o la omwhai o tau se tato tino vai vai o la omwhai o mō pian malosi e tau tua tuai mō ia. O la tato porkala mai le nei tai au ia o le a mō a tato talonga a maise ia sua champini fōi o talonga o lakapiliki a maise whaanga solonga o le Bledisloe Cup e maasani o tau vai New Zealand Australia. A maua tato proklama fatulanga ina ole vaa o tala. Ia manisi vahenga ole avanyo on fafifi oer koala ili nei aso fau. Ia. Ua ke ala wika ili aso ananafi. Ia manato le na hawa manifo mai male fia fia. Yo, mantua ya faise fa malestino le netayao. Aola amata tatu talo tau.

0: Isi ba yelo fafun anga tato fasi silanga mo oil ni fo itayao. Fasi de silanga. Ile ava male falon tele fasi sila trail mamalo le tato atino pele o Samoa. Olo so ifu ma papa au le tato a itele o Brisbane nei. Oye nei si tato au aunanga tautua mo Samoa le check shipping containers. Moutan famuli mo Samoa fafso tai meila li pulio David Evangelia ilana mo pili o fata silima valu o lua valu o no lua. Ola au mai David Evangelia ilana mo pili o fata silima valu o lua valu o no lua. Ola isi tato fasi silanga siva siva siva. O le awhia le siwa tele tene tuai a le sangata malia po o le smoker. O le wasenga ta siwa valuiva I le aso taiao. Ua whaingoina o le Iron Knight. O le awhia le whabuimoe po le tato siwa I le Dara. O lua su tolu Station Avenue I le aso tolu Okitopa. Tala whaitua le ono se pa ia su lua le po mau. Lua su lima tala le ulfale. Fa ili malia le mauwaya. Mawe ma tatu barbecue le fies island barbecue a mai lava la oeva ta mafa ia se ki la oeva ia mawe tatu failonga de fatu o la o foi pitu sidi ona malia le la la e va isi ia konga nge ki osu iba isi o fukaya so manga iar si apu ia por e vala alunga kui lor miki afu vule le Ale Newcastle Knights, kui alwa kumu sa Jessica ya. Yo tatu fasi silanga na ole fata tali ma JT Financials. Ya ma ni se tatu fasi silanga ne tatu sponsors. Se tuli ma tatu telefon ma samo.
1: Ma lor tui fua samo. Oe mo mi aseret le leia la fuai au se leni mo ainga ma wō I Samoa ma New Zealand. JT Finance Family Loto le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fuai tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Onopi numero 5 Smith Road Kuna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi walu tolu o o. Ofitu tolu walu tasi walu tolu o o. Sekia le reita matou. JT Finance. So swani mo oe.
2: Station sponsor.
3: Talava o au ngalumule mana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa. Loka pele nila o laulei tio I le si ufonga o Samoa. Le 4EB I va vanu tesi ma le tasi fa mo.
4: Fa ingo le va yaso wa tatu mafuta ya wafo I le tawarungo le ngaruenga o tala mai Samoa. Wasa unile lio e nari Elijah Tevita e tautua le malo Samoa ma le tatu utinu u le fa iwina ai ma le manuia O lona tau mawhai a oa onga rewhenga ia I le whātau sanga I te tonu o le universite I au Kilani. Ma ua maua ailona whāilonga māua lunga o le Bachelor with Honours. I to mai tau insinia I ngā ruenga tau eletise, whaapea eletoroni, po le Bachelor in Electrical and Electronic Engineering. Mo whāli elona ainga o lea to mai insinia I ngā ruenga tau eletise ma eletoroni. O soli soli muri vai aile li o enari I tūlanga ao. O le tua a tamālo na tamā, le fionga I ali ima le manu sasa te vita, na avea maurua I Samoa na umia lea faa ilonga, matofi ai avea mapule Samoa mua mua, mo le faa lapu putonga le malosi tau eleti selo tātu utinu I tau sanga umabae. O lea fo I tamāli I e peo na si la fia, sase ei le tofi fai pule o ala tau I si sifo, I totonu o le pāle mene ni paya inga utua nai. Tua ao e nari o le fionga I ali ma le manu Eric Tevita. Malona fale tua le fionga I atole a foa pati vaine pete ia Tevita. Masa a wai ila ua I le faa unga rora alo. I le vai aso ua mvae. Wa mamori aile faa fitai a matua o e nari le malo Samoa. Sa faa tu beina o onga rora alo. Wa I umanuia ma le atoe tali umai lo tatu utinuu. E tautua le malo I ona to mai faa insinia I eletise ma I letoroni. Sa amatatu I Samoa o onga le alo ma tama whanau a letonou, faa wa wai le universite o awa Samoa ma ia mawaini tūlanga mawalulunga. Se I ao ina mawalo na avanoa sikolasipi, e awa uinai le universite o Aukilangi. Wa amatala nei masina fowa o ke topa ile faalawi loa masani I tau mawhainga, e te te atuwa ile ngase ngase whainga tau le kanesa, ai maise lawa ile tūtāua, o le vave lea ona iloa o aunga ma amata ona whaitonga fitinga, a o le io o ina o ngaonga matu ngā fianga o le ngase ngase pe a mawai se tangata. O wha maumaunga o lo wha iloa ai upenga ta wha ilangi e le ngata le mtanga aluenga le soifua malo loina, a o au au nanga tu maonti o lo mata I tuwina le kanesa, o lo wha iloa ai le mawalunga peo le pasene o tinai lo tātu utinu, e mawai le kanesa o le susu upo le breast cancer. Pito atu iai isi tu a ingo kanesa. O le whea utau mori mori fo I lea mai le minsta, o le mtanga aluenga o le soifua malo loina, ina ua tatala aloa ia polo kalame o le oketopa piniki, po le pink topa, ia faa o ngai le atunu u au au nanga o lo maua, e au fia I le mtanga aluenga o le soifua malo loina, mo le siaki ina o a ungo le ngase ngase le nei o le kanesa.
2: Today is not simply about wearing pink, it is about hope, courage, compassion, and action. It is about reminding our mothers, our sisters, daughters, wives, and loved ones that their health matters. It is about encouraging our people to recognize change in their bodies. Seek medical advice early and make use of the health services available for them. The early detection and timely access to appropriate care can make an important difference in the cancer journey. As the Minister with the Ministry of Health, we remain committed to strengthening Samoa cancer prevention, early detection, diagnosis, treatment, follow-up, and supportive care services. But we recognize that the government and the health sector cannot do this alone. Our response must be a partnership. Government, health professionals, communities, families, churches, civil society, development partners, and organizations such as the Samoa Cancer Society working together for the well-being of our people.
4: O se vaenga le nao le saunuanga ringa ngana pere tania, a le fionga le minstao le soifua malo loina, le tofa va a wao salu malo a lofi po, I le te tala inai o por kalame fa alawi loa le oke topa piniki, mo le te eatu I le kanesa o lo taula muai, le so sa yete le neinga ase ngase lo tātu utunuu, fa pea inisi o au au nanga tū maoti, e peo le fale tupe le ANZ I apia. E se furu fitu nuu mafio anga I upolu wa amana ia ma fata ua la tu tāpenanga. E sa uni uni ai teimi a fi aile atu nuu ini mala fale na tūle e peo ngalu lolo po tsunami. E ala le se fesoa swani mai le malo a Amerika, o le malo Samoa, ma pa anga e peo le vaenga o fesoa swani. I mala fale na tūla le malo le United States e ta ua o le National Oceanic and Atmospheric Administration. O le UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission, ma le UNESCO NOAA po le International Tsunami Information Center. Mo wha iloa I se pepa o wha mtalanga wha lawa I tele mai le ofisio le malo o Amerika I apia. O le fiso swani sa tu inatu inu uwa mana iaro latu sao, I tapenanga ini tsunami e tutupu mai. Mo wha tutu wai mamasini e wha iloa ai se ngalulolo, wha pea le awa uina o ngayo inga tala fenga I uma e wha tino. Pe atula I mai se ngarulolo. O ia tāpenanga wa iai le whātua tuanga le ātau sisia e tangata o nuu, ua amana ia lo lātou sāu I le porokalame, I le manu lau tītā ua o le whā sāu ina lea ola ma soifua. O le vāia sone ira se lua lua furu iva o se tema, na atoa iai le se furu fitu tausanga, talu ona tupu le ngarulolo po le tsunami le tausanga I luafe ma le iva, na whano ai soifua e se lau fast furu ma le iva. Ma onu e se funu male fitu o mua mua wha ta ua mamana ia la tu ta penanga. E mai tu malo ale I pata I tu pa I lunga, o ale I pata I tu pa I lalo, ma le tu malo ale pa. Wao fia ia fio anga e pe o vailoa, urutongia, lalomanu, Samusu tia vea a maire sale au mua o uru faa la lafa loto pue malai la masa titoa. Ai o a ufanga le pa sale apanga si upapa mawai ngalu ile itu malo le pa. O le asfuru limo te sembo le tausanganei o le a faa tino aise isi por kalame e faa ta ua i fo imama na ia isi nu ue lua sfuru o lo o la vea ai ile por kalame feso soani. E siria le tolu se lau afe ta la le tau o le tane vai tele, e mawhai o na te wai le tasi le afe lita, o le swa vai mama mo le fio ango a ufanga, le ua mai ai le anga le leo le porkalame fiso swani le malo i apani. O le vai osu nei, na umu sa ai le anga aluenga, o le afiso swani tele i mafutianga o le anu o le itu malo le pa, pe ao ina uti uti ma le maua le swa vai, mo le fao ngaina e ainga i aso te tasi. O le tausanga ilu afe lua whana sa ili fisoa soani a tuaile fio anga, ile ofisa le malo i apani i Samoa, ma wha manu e ina aile la atu wa Samonga, mo se se leni e fawsi aise tane vai si matele, e ma whaio na wha lango lango i ai a ingole nuu, i teime wha le tonu aile suava i maua mo ngā se senga, wha pere vai tau mawha ma isi mana o ngā masani, e ma nao mia tele ai lea vae ngā tau o le soi fuanga o aso uma. O wha lia le malo i apani, tasi leo faa mau faa ilonga, o le vaa vaa la lata tele o so tanga o le malo Samoa malo na malo, o fe soa soani ia e manu ia i tangata i tutonu anuu, maa fio anga. Tawarunga leo le, tautua ele nei vaa yaso, tatu fero ia le nā vaa yasifo,

Billy Smith, o le fa Robert Toia, o le lima o Maka Nawakaniwase, o le ono a Daily Jerry Evans, o le fitu Sam Walker, o le fawiti o Naufahau White, Reese Robson, Lindsay Collins, Salisi Fokiti, Siua Wong, Victor Radley, o le sutolu fifilia lena, Ole au ale Sydney Roosters Marshu a Champini Ole talonga le asusane Au fadeo leo Kiona Watson Angus Crichton Nat Buja Spencer Leniu Huko Savala Cody Ramson O nisi vaenga Ole au fadeo leo piona O Penaya Yoelu Tommy Talau Ma Igen Buja O la teo wafifilia Ile toi talonga le nei Yeah, tolu nisi lewa mai moale se taimi mua mua. Awali ina penaya yelu, igen buja, matami talau. Ole awa Newcastle le au te vai atu, ya, wha amari akure rusta e malo sa, awa Newcastle. Ole lato fupeti Kellen Bonga, ole wingi Dominic Young, ole tolu Dane Gay Guy, ole fa Bretman Best, Ole lima Craig Mashua, tamalea o Craig Mashua. Na alu lava le faya onga le sai le Titans maave ya Newcastle. Le li o McDonald, ilonga fo ilonta alo le awa Newcastle. Telo tushanga faya onga le awa Titans Co Coast. Ya pita yane ya na faasino ya yel kalapur fatutoa. Ina uale ole ya... The Titans is a tulanga lele. Ole wa waku Newcastle champagne mo ah malo mo ye. Ole ono Fletcher Sharp. Ole fitu Brandon ah Senden or Senden Smith. I peo kon fa ka sa va anya pu ka se se va nyo me am. Ole forwardi Tyson Frizo. Ole Harrison Graham. Gody Woodward. Jermaine McEwen, Francis Manulelua, Mamet Koka. Ole aule na sutolu fifilia Newcastle. Awali umale na lewa to tele la ua o tala noa. Ifo I latu ilunga talonga. Tau tau ufo talonga lea le lakpiliki. Oloka na Newcastle. Elenka makangaka sol. Ai uwalua si umala lima mole toa Samoa. Pea umata longa lea. Ola ua le lina Jermaine McEwen. Ma Francis Manu le ua. Yang au koi lor suafa. Faa lele nga rupe fo. Lele nga faa I nga. Afo ngol koi nga funky ma. Ma kiufia. Le faa ngua ya mangle lua umang. Faa lele la rupe. Faa lele la rupe funky. Ya lua kua rupe. Le afa le langi. Wani mo nimo. Fa lele le rupe el coño vai mo so nga lele a sa ka miro milo e fua sa ku de ufa mero funki o ngile a so ora a fa sua fa o ya manu lele ua a o nga ole au fa lele o new caso code night sia o lenkin crutch a pasami saulo and dylan lucas Fletcher hunt thomas kant Ya Makali Makafi Onisi Oleli Leo Diso Hiken Ma Ilaya Salisa Le Amona Golden Knights Ya Olinga Talonga Pletzlo Kap Leo Tivayatu Ya Ole Afaya Lasse Fulu Eden Bach Falou lo mai to iwa la tu la ulo plex wo le fenta alo le ta sanga nei le plex lo cup o le au Australia ya le se swinga o le afaya talonga ina Eden Park la se fulu va yaso mo mo on ta alo le Sydney la sufitu yo no fanga so le folio ni si vango to toe Ole atau dunga tato proklama le vangal kuala. Eile sa ole mato ainga fei kai o sion fanaus koinga. Ae se fai mele leio le neito ina.
la wo fia me avisi la te fio shwani se wa fa mana wa ina le tua o mali o fa puiponga o ala wa me fai o I al fale o le sa oe te kufa kufa o mai mea foi o afita o non mea o le matu palpala pe a foi mai ma se fa oso wa kufa kufa kupe kufa pisupo e lingi me uma penga kwai mal mangfaka le nga mai ai o si van ai ko me fiko ka wanga ule ala nga po me fa pena il fa de skoi fa tu do to ina lan fa na o mai ave o ma me e tu fa tato ai wa fa fa ki kilo mai ia ia fa nga wo ko inga me si shon fa tu pe ko wai u e o foi ma ave me ko fa ko mangi ma ko fa ka fa fe fe o ai fa ma kala ko inga e ha Oye se si me oko koe. Ave uma. Femme. Kwa le la vavoy. Ai pua. Ai ulu pua. Se chulo. Wa ave uma me uma. Ano lgo foy. Ano ulu pua. Efa koe marisa. Femme no malkala sa. O sean fana. Vai vai vai otto. Kaunga ko fia fia. Ole ii kako ainga le ao le malo. Ole nga. Wa keu keu war ko inga fa fi fi ko nga sa fa ma ko fi kai ai longa fa me le le ma longa fi le le fa mai no mal ko inga le se me ko ki po po le ai ro i ka ko ai nga le ao ole malo ole urpa i lo nga a ma ni te le ya nga lu nga fi ta tuna fe ngai mo tu me fu i la singa tuna ya so yo va vai ta tu man tu fa sa fa me man tu le ao malo a Jerome Gray, my kids finally say for my Emmanuel.